0: ndelenje
1: hayi abalandeli bami noma ake ngingaqinisekise labalandeli bami
0: okay abathandi bomculo nje amaskandi ya
1: nje cha ngiyasho nje ukuthi hayi okwamanje nje ngisababekele izinto eziningi kabi ezimnandi kodwa njengamanje abake bedlela engisabanike khona
0: umphako lo
1: ya bake bedlela ngiyabaqinisekisa ukuthi mabe ngayinika isikhathi no ngoba ngiqinisele ukuthi ona bhuti khona bangakawutholi umsebenzi wami khona umuntu ongakawuzwa so ngifise ngazi ukuthi ngagcine uzwakele kuyonke indawo kuyikhani ke ngiphinde futhi ngibuyela futhi ukuthi ngiphinde ngithi senidlile laphana nasuthi awuthi ngiphinde nginiphe futhi
0: wena bafo njengomuntu osebenze nabo baba uDSD awubonakala nje njengomculo engingasho ukuthi uke wahlangabezana nezinto so awusitshele nje ngazo through ijourney yakho nje since uqalile umculo cause siyazi ukuthi abaculi sihamba sishawe izinto phela kunzima ukuba umculi mfo wami
2: ama challenges
0: nje ohlangabezana nawo nje
1: ama challenges ohlangabezana nawo yebo go since kathi ke usuke ukulindele ngithi nje mhlambe ke ngithathe nje ukuthi nje mina yitshintshi elizothi imali ngiqhu hayi ngihlekihle nje ngidlule kukhona bhuti wami since ukuveza nanokuthi engiphile nabantu abase abanegama kukhona kwesinye isikhathi ke mawusaqala ke umculo baye be noku undermine ngisho endaweni uhamba kizo nala ne angifuni ukuthi bengizwe kabi mhlawumbe abantu engisebenza nabo etudo kodwa ukufika endaweni engena labantu abakhulu yabo thola ukuthi kunalo yonto ukuthi ngoba wena
0: usaqala kumele ume lapho linde kungene laba abakhulu
1: ne treatment
0: ayifakwe
1: khona ukuthi ayiphela wena awufani ukuthi nokuthi like us sebenza nobani njengoba nje la ku One Africa Radio TV ngiyazi ukuthi bayangena abantu uthola ukuthi mhlawumbe i-treatment ke angisho ukuthi kanjani i-treatment ke sekufike mina umuntu ofikayo sekufika ubhuti mhlawumbe ovele
0: ya hayi vele sinokuthola vele kuyenzeka kanjalo nje endaweni eyiningi uthola ukuthi laba abaculo kusebancane bayacindezelwa esikhathini esiningi uthola ukuthi hayi
3: njalo
0: kade ubhukile lapha e-studio lapha umsebenzi wakho lokuthi hayi umuntu uzobuya somastara uzobuya somastara kodwa nje iqhawe elilapha phezulu nje lifike lithi kodwa nje nawe ugcina ubona ukuthi yazini ma ngalanda nje ngifeature usibanibani bazosiphuthumela ngifike lenosicebi
1: ezinye izinto ezisiqinisayo-ke lezo nabhuti ukuthi ukuthola into ezothi ukuphazamisa umoya kuze uzokwazi ukuthi ngelinye ilanga ulungise
3: impilo injalo
2: uzokhona indlela kuyawayifowadi
3: ayikho indlela mfethu enganaqhuzu mana ngitshele-ke mfethu so besides bonke labantu oyasebenza nabo umuphi umculi umasikandi ubukela kuyo ukuthi uyabona loya mculi loya ngempela loya wuye ungqo ngibukela ngifuna mhlawumpe noma ungalandelanga ey'nyathelweni zayo kodwa uhambe at least indlela ecishe ifane naye
1: ma sikhuluma ngomculo ngqo impela ngangithanda umculo kaMgqumeni uMgqumeni usadlula
3: yeah
1: kubantu abakhona njengamanje ayi akekho umuntu ubhuti engithanda ukuphila umaskandi
3: yeah
1: umaskandi engifisa ukuthi ngifane naye njengo DSD
3: akekho
1: awu DSD uyilento efunwa yimini bakhona nabanye angikusho ngoba mhlawumbe kuwuthisha wami kodwa nokuthi ngumuntu ongisondelene naye ezinye izinto nami ngiyeqaphela kuyena ukuthi ayibhuti kokunye-ke naye kokunye uyangibonisa kuthi fana ngoba wonisamncane yabo umuntu oqondileyo oneqiniso akaofihleli
3: ingqongqo
0: bafo angitshele kabanzi ngoyoliswa nje ngoba naye ingoma nje iloku iyavela ingoma iyavela nabantu nje bafuna ukwazi nje yazi le question le bengifuna nje ukuyibuza nje manje ekugcineni sokusele 10 minutes kushaye u-5 ngibuze nje ngoyoliswa mfethu
1: ya yabona empilweni uyahamba uhlangane nabantu besuke eduze wakho uhlangane nabanye besuke eduze wakho futhi uyoliswa

0: Shone balandeli bayayithanda phezu ingoma zakho zidlala kanjani lapha kuma TikTok
1: hayi ngeke ngithi mhlawumbe seyidume umhlaba wonke kodwa nje bakhona abantu abatshengisa ukuneseya
0: okay Hayi,
2: uyalaleleka umnandi iphile umphako omnandi.
3: Ngempela.
2: Unokubona mawuye emakhaya nje kuthiwa hayi nali idombolo ne neshikini le frau magogo.
0: Asibone
2: sesikhafutini leso afuna nokusibeka phansi impela. Awufuni nokusibeka phansi ukuthi yazini impahla ngamane yisale lapha kodwa lesi. Yazini bafo. So ngisacela nje utshela abalaleli ukuthi bangakuthola kanjani mfo wami nabantu mabafuna ukubhukha into enenjalo ukuthi because umculo omnandi mfo wami kusamele sikubhukhe uyosidlalela lapha emshadweni umculo nami udlale ngoma uyoliswa lapha emshadweni lapha
0: awusuka
3: ukopile mfethu manje ubani ukubhalela le ngoma uyibhalelayo
1: ayibhalela mfethu
3: awu mfethu
1: lapha ekutholakaleni mfethu ngizokala nje ngicela okomtolalele njengamanje cha bakithi ngiyatholakala yonke indawo noma nanoma ngabe yini ethinta umculo
0: okay
1: ongidingela yona uyakhona ukungithola
0: okay
1: nabantu abanemicimbi ngosami hey ngithi kuphaphatha kakhulu ngalawa futhi cha ngiyacela bandle ukuthi mawu nomcimbi noma ngakuthi one
0: okay
1: siyakhuluma uyakwazi ukungithola sikhulumisana usho ukuthi hayi ngenze ukuthi
0: Okay.
1: Ngifuna uvele bese sikhulumisana.
2: Uyacela nje ubafu ukuthi siyakhulumisana mfu. Amungasaba ukuthi hey uzongikapa sinisekeza umusic omnandi kanje hayi lo mjita lo.
1: Anginalo nanohlobo lomcimbi engithi mhlambe
2: uyalikhetha.
1: Ngiyacha angikho unique. Ngithi nje noma athi umuntu wenza ini.
2: Nasepakini uyavela mfu.
1: Awu noma ubhuti ama ungishilo nje ukuthi mfu asibiya cela uvele lapho. Ngenza ukuthi angizovela.
2: Bahleli bemcimbi niyamuzwa nangu masithela uyasho ukuthi he's open for ama booking nje.
1: Yeah, yonke into.
2: So bakuthola kuphi mfo wami? Bakuthola kuphi?
1: Angizoqala pha ku Facebook. Ku Facebook ngi uMasithela Sandile Sibiya.
2: Masithela Sandile Sibiya.
1: Masithela instead of SI sifake u C lapha.
2: Oh, Masithela ka Okay, yeah.
1: Yeah, instead of SI.
0: As following song. UMAC.
3: So dog.
1: Bese ngithi bese yebo yebo sisifame.
0: Okay.
1: Instead of SI nje sifake u C.
0: Okay.
1: Ngilifollowe kodwa mi page la ekhaya.
0: When asimfollowen bafethu uthi followwe le card la la li page la like.
2: Ah, uyazini.
0: Siyabonga.
2: Nathi sokufola. Uyabona ngiyalike nokulike lapha. Sing likeile lapha ingoma yakho lapha.
0: Ay, nathi sizofollow njengoba uthi nathi like usifollowile nkosi yami. Inamba laba ngakuthola khona?
1: Inamba Oy inamba. Yo yefoni yakhona ukuthi ungithole ku WhatsApp ungithole na kuma calls ithi 082 70 63 203 uyiphinda
2: okay
0: 20 206 okay
1: ithi
0: 082 70 63 63 203 206 206
1: ku TikTok ngumasithela umasithela RSA
0: Masithela RSA.
1: Yeah, was so.
2: Masithela ke ka SI.
1: Nalapha
0: nalo silo ya.
1: Nalapha futhi ngenze into ethi ayifani na ku Facebook ku TikTok.
2: Oh, yithi ukuhluka nyana. So, asimfollowweni ku Masithela bafethu, simlandeleni lapha ku inkundleni zokuxhumana. Uthe inamba yakhe 082 706 3206. Lapha yana ngamlandela na ku Facebook uyamthola uMasithela. Sandile Sibiya hayi asimfollowini naku uyamthola ku Spotify uyamthola kuzo zonke nje uyamthola lapha umusic wakhe omnandi uyatholakala naku YouTube wena ongana Spotify uyawuthola. So bafitha simfollowenu uBafo siwapusheni abahleli bomcimbi nanga umjita is open unamagita ngoma uset nje wena khuluma naye nje lapha yana umwhatsApp noma umfonele uzomthola Nima sithela yebo yebo sikufisela inhlanhla bhuti wami siyabonga kakhulu.
0: Siyabonga kakhulu kuba nawe live on Africa Radio TV. Ngosiyabi kusekhaya ke la waphinde wakhipha phinde ubuye uyasitshela ukuthi hayi sengifuna ku njengoba ngangibavisele ya le EP leya sengiza nalokunye kokusha ne sengiphinde sengicela ukuphinde ngizuzwa balalene phinde ubuye la khaya baba.
1: Hayi ngeke ngithathe kancane ukuza la ekhaya. Siyabonga kakhulu. Bafethu nje basazi bami bahle ngiyabonga kakhulu ukuthi ngiphithukile kanje alincane ngempela ngiyalibonga kakhulu ngiyaphinda ngiyashuthi ngoba senishilo sikusekhaya ngizobuya
2: asibonge asibonge so bafo amagama okugcina nje ongashiyela nje abantu nje okugcina nje ungashiyela abantu
1: ngibonga nje ithuba kakhulu ngibonga ithuba lala ekhaya lokuthi ngifike la ekhaya ngibonge umndeni wasekhaya inganza wethu sinenganza wethu ekhaya ngibonge umfowethu engihamba naye.
0: Hello, shout out to
3: Malaki. So what a point.
1: Tembi simfo asithole isopho.
0: Shout out to isopho.
1: Thank you. Eh ngiyabonga bese ngibonga kakhulu ke cha abantu abawusekayo umculo. Wami masithela nje bakithi ongakamuze ngiyacela ukuthi aphuthume ku YouTube aphuthume ku Spotify ayikho indawo ngomthole kiyo ethengisa umculo online. Ngiyabonga kakhulu ohlelweni ba.
2: Asibonge futhi uthi ngikhiphe ngeqhawe lakho nje ulokhunjana uDSD sidlala ingoma yakhe ethi wagiya kancane.
3: Okay kancane.

0: au, gota matota. Ai, sasiko izonda ifashion. La sitele nozonda ma fashion bafethi. Oqeda ukwengena bengazi ngintshele ngathi sinama guest out namhlanje. Ngitheli noqhawe la. Ubaba uzonda. Uzonda ma fashion. Baba, ungabingelela nje abalaleli nje abathandi bomculo kaMaskandi. Uzazise babakhe. Siyakubona lapha yana. Enkundleni zokuxhumana khona abantu bebangazi ukuthi wena umculo oshaya umculo omnandi kanje usikhumbuza emakhaya le isibhaca butom ungasitshela kakhulu qhawe lami nje ngokuthi ubani kanti futhi uqale nini umculo wakho
1: ake ngibonga kakhulu basazi bami ngibathanda wabahle ngibonga kakhulu ukunika leli thuba uzona mafashion undathi wakandawo sibongo eMarsberg
2: ya
1: endaweni yasemkhambathini ekuthiwa isemaqongo ngikhona wethu umculo nguqale ngo 2001
0: ho
1: qala nje kwamumculo kufithi nje into engiyithanda nje kakhulu umculo wamasikhathi bafuthi
2: 2001
3: manje ibapha ba 2001
0: ayishayi
3: ndibona bekuse sayiskura
0: ngitheza ngami ngilasbon ay abaqeda ukwengena imini lasbon yala ekhaya ay 2001 baba khuqala umculo ngangisemncane kakhulu engasho ukuthi mina ngisakhasi mphele
3: waqala umculo
2: awusakhasi
0: ya
3: kodwa ke lento empilo iyamangaza ngoba manje manje usuhleli naye manje
0: ngihleli neqhawe
3: ngihleli ngeqhawe manje ukuthi laqala ukucula usesena 1 year yabona ukuthi lento empilo iyamangaza siyajabula nokuthi sibe nawo baba
2: siyajabula baba siyakwemukele wa Africa Radio TV
1: ngiyabonga kakhulu
0: futhi so baba isikhathi singaka since 2001 till today singasho ukuthi it's almost
3: like 25 years
0: yeah. Baba kus uphusha lo mculo kusho ukuthi kuningi esingakufunda kuwe ngalesi sikhathi isikhathi sithi 13 minutes past 5 singafunda okukhulu ngoba ijourney yakho baba ngomusic ngasho ukuthi it's been ijourney enkulu kakhulu ungasixoxela kabanzi ukuthi uhlangabezane nani through indlela yakho le 2001 till today ngoba nayo iCD siyayibona le it's the latest they are
1: 2025 yeah futhi emculweni kunenkinga nengqinamba emculweni ufuna ube nalo uthando ungajaha izinto ungajaha udumo mina bathi mhlawumbe angiveleli kakhulu ngoba angilijahanga udumo ngizenzela izinto zami eceleni mekhona ukufika kwomculo ngalelo langa ngiye kuculo ngoba ukujaha kakhulu udumo kugcina kufaka kwenkulu
0: inkinga
1: kugcina abanye emakhaya bengasaphelela abantu
0: ngayisho ngokujaha
1: uyifaka entweni ekude nawe ufuna ukwemukela ukuthi cha uNkulunkulu mekuphe la umekhona ungafuni ukuthatha ungale
0: kunjalo nje futhi yho ayiqhawe lami yazi nje khona abanye abangacabangi ukuthi kungaba wena lo oshaya lo mculo lo namhlanje abanye khona abakwazi ngalo msebenzi wasesayidini bangazi ukuthi ubaba uzonda amafashion kanti uphiwe ngale ndlela le so nje ungathini ebantwini abanjengalabo
1: eyi mfowethu kulabo abantu abangazi ngabe yangithini kodwa nje kufuna bekwemukela ukuthi mina ngumuntu owenza izinto eziningi umculo ngiyawuthanda ngiyaweza futhi kodwa angujaha ngoba uyaphela nje 2 years ngingizilutho zifika ingoma ngikompose ingoma kodwa ngithuthi angiyi estudio ngikhona lonto ngoba kwesi start futhi nasestudio kufuneka uye ngokujaha uyokhipha into engekho ezingeni yabona
3: ungayijabuleli
1: kwawena. Ungayijabuleli kwawena. Ufuna uye studio usucabangela ukuthi le ngoma le angiyibeki kanje studio kuze ibe yinto engiyifunayo
3: ikujabulise bona
1: noma ke ingoma engike ibajabuliseke abantu bonke
3: ngoke
1: kuthatha abantu bonke phela usiyona imali ijalo nje futhi
3: ejalo mfowethu hayi ayijiki
0: ushuni siyawuzwa baba umnandi. So ngicela usitshele kabanzi ukuthi kungani wakhetha ukuhlala nje kulo shuni lo. Uyawuza ushuni kababa ukuthi
3: uhluli.
0: Eh uyawuza ukuthi
3: matured ngesingisi bathu matured.
1: Futhi uyaba kuthi ngihlale kakhulu kulo shuni.
3: Eh.
1: Yabona nje bese kwa usuwa khona indaba ukuthi ubhinqa mina ngikhule ngiyiri.
3: Oh yeah.
0: Mm.
1: Kahle sesese.
0: Eh.
1: Ngaba eRussia. Ngihamba imidlalo emakhaya. Limcule ngucula nguthathe emidlalweni emakhaya emsindweni. Ngase ngufake iginci. Yayibona le. Angithandanga ukucula njengosibanibani. Ngaba yiphutha mengabe kuthiwa ingoma emfana nesibanibani. Mina ngifuna kuba kwaziwa nje ukuthi uma fashion weculela umculo wakhe yedwa ubheke eceleni. Yayibona le. Owuthandayo umculo awuthande ungawuthandi futhi. Amicelile kuwole mina kodwa ngiyawuthanda.
0: Uyayikhulumela baba uzona noma fashion. Niyamuza naniqawela.
3: Hawu uyayikhulumela ngempela. Manje wena babu uzona ma fashion ubani umuntu ongathi kahle kahle mawuqala ukuqala ukucula owabukela kuye umuntu mhlawumbe owaye inspiration kuwe ukuthi yabona mangabe ngizofuna nami ukucula uma sika njengoba ngithanda ngingathanda ukuthi ngicule njengosibanibani or ngifuna ukuba ngedwa ngenze ushuni wami uwodwa kodwa ngenze njengo ngibukela bobukela kubani kahle kahle
1: kodwa ngifuna ukukhuluma mangabe ngikhuluma iphutha mangabe khona ngibukela kuyena.
3: Yeah.
1: Akekho engabukela ke into eyayisukela nje kumina akayiculela kanje. Akekho engabukela kuyena.
3: Yeah.
1: Ngempela ngabe ngikhuluma iphutha kodwa bakhona abaculi engibathandayo.
3: Yeah.
1: Abayawecishe beze wona lo shuni baningi phela abaculi engibathandayo abacishe beze lo shuni kodwa ukuthi khona engathi ngabukela kuyena.
3: Yeah.
1: Akekho mfuyo.
3: Yeah.
0: Nasi sihloko ufuna ukufela la.
1: Hey mfowethu indaba enkulu ke leyo mokhuluma anda lokufela la. Wemfowethu njengoba izwe linje ubusozi bubuildile kangaka izwe.
0: Eish.
1: Kunendoda leyo ekuthi ubaba uMkhwanazi.
0: Mhm.
1: Phela mangabe kufice ebugiving ina akakushiyi.
3: Ah.
1: Manje nake kungakho ke ngathi mangabe ngibhala lengoma.
0: Mhm.
1: Ngithi ubuildile uMkhwanazi KZN. Shotu natsotsi ufuna ukufela esigamekweni la kufice khona ukwenza khona ubugebengu noma maphoyisa ufuna kulandelela ayokubulalela kini.
2: Oh.
1: Ilapho nje lento futhi wena usungayikhathele yake nje ngotsotsi ukuthi ufuna kuphi.
3: Ngiyabona nasenkonzweni.
2: Mangabe lengoma uyilalela hayi hayi uba nosisi uyazibuza ukuthi kwa Nkosi yami ngifuna kuyaphi.
3: Ori ngenzeni mi.
1: Kunjalo.
3: Ori ngihamba kahle yini.
1: Yebo futhi yebo.
0: Awungakha ama-album qhawe lami?
1: Hey, ama-album phone nami awu-8.
0: Hawu.
1: Ama-album awu-8.
0: Ayi, ayi, ayi.
1: Kule ngoma nje, eyiningi ama-album ami, akhona mfowethu.
0: Hawu, qhawe.
1: Ama isegeke ngadla ngawo ama-award-ke.
3: Yikhona lokho ayithola usitshele kabazi ke-award, ukuthi wayithola nini, kanjani, bekuyale award leyo.
1: Futhi ayi angase ngabala ngithini ngona singeke ngawa
2: semaningi
1: kwashashaya
3: alright
0: oh bafu ngicela ungitshele ngealbum isihloko sokuqala nje angikaze ngihlangabezane nayo nje la sasithini isihloko sakho so first album yakho
1: eyokuqala futhi ukuthi bengafakike la ku
0: oh enkundleni
1: kodwa ayithi ukhozi
0: ukhozi
1: wasuba khona umqalo wendlela wasuba khona amazi
0: nyama cha ukhozi bo eyanini
1: yawo
0: 2002
1: ukuze
0: iphusha yaphusha kanjani ke noma kuyilezi ikhadi zama disk
1: kwakuyilezi ikhadi zama disk mfowethu nama CD yaphusha mfowethu basho ukuthi ke lezo sikhathi kwawe album yokuqala engasabalali kahle nami ukuthi ngifuna ngiphume kanjani yangenza kahle kodwa nikuhamba kwayahamba kodwa yangenza kanjani
0: njenge first disk nje
1: mfowethu ngithembe sengena kumqalo wendlela akuyaqala yasabalala
0: this 2
1: is 2
2: okay
0: 2010 bandap
1: ngicabanga ukuthi kwaku 2005. Yeah, ngicabanga ukuthi
0: 2006 wakhipha futhi.
1: 2006 angikhiphanga ku 2006.
0: 7
1: ngikhipha amazi amnyama.
0: It is 3 le.
1: It's 3 le.
0: 2008. Oh, whoa, whoa. 8 album
2: wonke bafana.
0: Oh yeah. Wathatha indondo, yiphi ethathe indondo?
1: Njengamanje na nje ekuthathe indondo yokugcina ebithi amazamnyama.
0: Zithathile indondo nje zonke.
1: Ezinye zaphuma eceleni zathatha i-certificate ezinye.
0: Oh.
1: Indondo zaphuma eceleni zathathwa aba.
0: Kuyenzeka kodwa kuyasho ukuthi bezibekele le osuyithole manje qhawe la.
3: Manje baba ungitshele njoba manje ingoma zakho futhi manje besides kuyithola kuma CD bangazithola kuphi kwezinda ku TikTok ku YouTube ku Facebook na njalo njalo bangazithola kuphi ingoma zakho
1: futhi uziyatholakala la ku YouTube ziyatholakala impela la
3: uma fashion
1: uyatholakala uma fashion futhi uma umsesha nje uyamthola uma fashion mhlawumbe usengaba khona ke hayi ungabe sewucishe ufuna ukuze ezuma fashion uma fashion nje
3: uye
2: uye
1: futhi
0: awuthi sitetele ingoma kaZonda ma fashion ethi unenkinga ikhona into ngayisho nje le wawuyibhala usesimeni esinjani qala before sisho nje si introduce kukhona abantu abafuna ukuthi beze bezwe nje before bezoyilalela befuna ukuyizwa kahle ukuthi
3: yenze ukuthi uyiqophe le
0: ngoma
1: futhi le ethu nenkinga ufuna kugcinene kukhona ube no nomfweni ebaleni noma ube nengane ube nengane ebaleni ingezwa ukuthi uyayikhuza ngala iphume ngala ukuthi uyayikhuza ngala iphume ngala ematshwaleni kuye idakiwe demande le ebaleni uyayibona leyo nto umtshela ukuthi ungahambi kahle kusegoli la hhayi umuntu aphume ngale ukuthi uyamqoqa umuntu engaphumi ngingakho ngathi ngomyeke
0: unenkinga ke yazi qhawe ngathi le ngoma lena ukuthi angiyizwanga izolo ngizwe lethi ufuna ukufela la le ngoma lena ngathi ikhuluma nami nginengane yakithi lapho iyinkinga impela inkinga impela
2: baba wathi hayi sala yeka
0: yazi bafo ibuya ngomnyama impela yazini intombazana
1: kubuhlungu futhi
0: kubuhlungu and manje maso ukhuluma manje wena ulobhu dilono sunake ingane
1: yebo
0: so yazini unenkinga
3: ubhuti ohlupha
0: awuthi ngiyidedele
2: intombazana
3: ubhuti obuyahlupha

0: Kuthiwa wayekhosha ngodumo, wayekhosha ngodumo. Yazi nokuthola ukuthi umuntu eyitshela ukuthi ya sekalapha phezulu. Kanti kukhona lezi zinto ezimshayayo. Yazi asabe nokuthi eshota ngemali yesinkwa
1: bhuti.
0: Ukuthi ya. Ngoba manje useyiphakamisile, yazi ke kubuhlungu ukuyiphakamisa. Ngoba la unokuthola ukuthi uxakekile, awusakwazi nokucela ushukela, ingane zilambile lapho.
1: Ngoba sabe bazokhuluma ngawe.
0: Ngoba uyasho ukuthi bazothini kusasa, bazothi. Nangu ulimeni lapho. Ubeyitshela ke ukuthi manje uzophelelaphi. Ayi ma usaba lezo zinkulumo ngoba manje. So ingoma kaBaba uZonda mafashion isho kanjalo, ikhuluma ngezinto ezinjalo ukuthi Musa ukuyiphakamisa, Nkosi yami Musa ukuyiphakamisa. Ungaboyiphakamisa uma umuntu
1: uphile nje nabantu.
0: Womazi umunye umuntu ukuthi uyini?
1: Umuntu umuntu ngabantu, siyasho sisho.
2: Umuntu ngabantu vele.
0: Because kwesinye isikhathi yazi unokuthola emsebenzini for instance.
1: Yeah.
0: Nanga umuntu usedidwa ile government ethi manager. So ukuthi akasambona umuntu ukuthi uthola ukuthi manager ulo mfana ongangami nje leli 2000
1: you last born
0: sekatshela nje umuntu omdala nje umuntu engamzali ukuthi yazi
1: ayikhwela zehlele kuye
0: ashiye lela likhohliwe
1: hey madod
0: ebekuthethise kutshela the way
1: hey madod
0: so
1: siyajabula nje ukuthi
0: sibe into esisho ukuthi uDumo malingakuphakamisi so uqhawela manje singasho yini nje ongayitshela nje abantu nje ngoba yayibo intsha esikhathini samanje ukuthi isilahlekile and masithatha ukubheka ngibone ukuthi le minyaka le qhawela wena osuyiphilile sangayiphila ngoba ngoba indlela esesiyenza ngakhona ukuthi ake sesi out
1: indlela ibuzo kwaba phambili
3: engakusho nje futhi ukuthi izingane zingajahi izinto futhi lezi ngane ezinye ayifundi isikole siqede ekolweni singagijimela umculo ngoba umculo awunamali umntakabani umculo egcineni wena uma ukuthi ufuna ukuyocula ubona izinto zakho zikhambile kahle futhi umculo usuyagacela uzogcina uthwele kunjalo nje ukuthi uthwele ngoba lezi ngane ekhula manje ama 2000 yayibonza zingeza noma yini lezi
0: for imali
3: ngoba sijaheni udumo
0: nje
3: mhlawumbe mina ngabe singaba netezi kube ngajahe
0: izinto
3: ngabe ngayithatha le nto
0: le abathi ayinabungozi
3: sengafindelelwe uyabona nje ngabe mhlawumbe wona angifinde ukufika la ngoba ngabe
0: ngikuthi
1: mana ke bathi kubuze ukwethola opportunity yokuthi ithathe le nto le ngesikhathi lokucula ukwethola opportunity ukuthi naye na ifike iphuthuzo wakhe izipresente kuwe
3: ngiyibona le nto beyiveza le nto bethi ayinamngozi hayi cha lungile ngihlale kuhluphela hayi bafuthi kusenjula ukuthi ke iy'ngane ezikhulayo azike zifokase ukuhlonipha abazali zifocus ekolweni ziphume etshwaleni kwezinto ezingasili ilokho nje engakudlulisa umnyalezo lezi ezisemculweni ayiqeda isikolo bese sizobona umculo ukuthi unjalo singathwali kodwa
1: iqiniso futhi ngakusekela lapho ukuthi uthi azifunde ngoba imfundo le it's somewhat like i-backup ukuthi mangahambanga kahle emculweni azi ukuthi unemfundo ezom-backup azokwazi ukuthi aqhubeke kube kudliwa noma kwakhe or kubo or yena nje ngesingaqhubeka adle ngale mfundo yakhe while asamela umculo ukuthi upick up
3: kunjalo nje
1: kunjalo
2: ngiyakwethu baba fashion since uthole iawards ufuna ukubonga bani nje bobana bakusekile kule award yakho
3: kusazana washi indaba enkulu leyo shoyo ake ngibonge nje lapho uma Dlamini umuntu obikade phethe lama award ngibonga kakhulu kuyena ukuthi uNkulunkulu angamupha isibindi aqhubeke na ukwenza izinto ezinhle kangaka
2: Okay.
3: Ngiphinde nani ngimbongeke ngokuthi nisidonse. Eh sabaculi sizozveza kuba abanye amanye abasimisakazo. Ayikhona ukudonsa abaculi bazoveza uvulapho. Ngiyanibonga nje ukuthi bafuthe nikwenzayo. Ngiphinde ngibongeke abalandeli abakholele kuzinto amafashion. Ngize ngithole i-award. Ayincaneke futhi i-award ngoba akhona i-Christmas card.
2: Noma kuyiphi category?
3: Akuyona u-newcomer le, best mascot.
1: Yo, best mascot.
0: Awu batshele kabanzi, akuyona nje. Just the
2: newcomer.
0: Cha. Umaskandi wonkana lo esikhuluma
1: ngawo. Umaskandi wonkana, ngiyakuthala lokho vele. Umaskandi wonkana.
3: Kodwa uzongithola ngisestradini ngenza izinto zami, ngithola ngiyihlangana, ngihlangana nami ngidlela amagwinya uthi hawu. Kuba ngathi ngiyamazi umasho. Uthi akunini indaba ngidlela igwinya
2: lami. Umculo wena ngidlela amagwinya lami, ngidlala namaphinathi wakho uta stress.
1: Hola kwini.
3: Kanjalo nje futhi.
0: Qhawe lami ongazi sihleli awuthi ngike ngifake lento le in bold ukuthi sihleli nobaba ophethe iaward ka best maskandi ubaba uzonda mafishini
2: yeah
0: phela akayoni newcomer no akayoni newcomer he's been here since 2001
1: yeah that's a very long time
0: since 2001 so
1: no
0: we are deserve
2: nema flowers akhe befuna
0: simnike sibabonile
1: aphila
2: asaphila
1: efuna simnike aphila mfowethu
0: sibabonile abaculi baningi qhawe lami bafika sibahlonipha
3: yebo yebo
0: kodwa singasho ukuthi kushaye lesi sikhathi abanye sebazi bahleli phansi qhawe so wena yini nje lokugqugquzela ukuthi till today ukuthi angithi uyabona ukuthi khona abaculi abadala ukuthi abasaqhashwa kufana nokuthi abanye imiculo yabo asayidlali thina ntsha la ngoba sesigijimisa le laba abalingana nathi abadlala lo mculo abanye bagijimisa amapiano so qhawe wena yini into eloku drive ukuthi like lokumile qhawe uze uzothola phela bolokumile uyithola manje le ndolo ukuba omunye umuntu ngabe ugive upile khona ba give upile ukuthi le ndondo le ngisho ukuthi bekumele kube eyabo
3: kunjalo futhi kunjalo
0: so wena cha wama kwaze kwabani namhlanje uze wabuya uthole indondo era best
3: futhi nje ngabe lapho ukuthi imiculweni ufuna ube nothando musu yabekezela uyabona mawuzo ngabekezeli ngisaphinda ngisho ukuthi mawungabekezeli imiculweni ukive up mawuza ngokumculo ukuthi wena ufuna udumo mina angifuni udumo ngifuna ukukwazi kanye ukuthi uma fashion wabakhona emculweni hayi ngidume ngifuna udumo ngifuna nje ukuthi ngibe kwazi ukuthi ngangaba khona endimeni yamasikhani
0: so nayi ingoma la ethi ixoki sihlangabezana nawo amaxoki endleleni
1: kwakwenzakalani mobhala le ngoma babu mafashion
3: futhi uyazi-ke la ixokini kuyinkinga yokuxoka uyazi ube nomngane umxoxela indawo ukuthi mngane wami uyazi kunenkinga 1, 2, no-3 umthembe ngoba uyamazi umngane wakho uyasuka le ndawo uhlebela lo
0: ayisafani futhi manje ayisafani futhi
2: seyinamaspice
1: and uyasho ukuthi unamtshelo ngitshela wena unamtshelo ya
3: ngiyashebela
1: nalo esho njalo
3: manje ingakho-ke ngabe ngafaka le ngabhala le ngoma yoyixoki uthi musukhuluma ngegama lami ngingekho mina ngoba yibo ubuxoki lobo ukuxabanisa abantu bethandana noma bezalana
1: and iyaxabanisa into eza ngomunye umuntu umuntu wesithathu res 4 ongatshelwa ongazwanga lo muntu oqala lo obtshelile ngoba sekufaka ba spice nana
2: sibuya sina ma spices
1: sibuya futhi sibuya lo sengasiyo le ndaba lo obtshele yona
3: usisixolo uyasho ukuthi ngoba ngangitshela uzothi mama papa uzothi ma fashion le ndaba isiphuma
2: kanjani cha manje uyizwa bekhuluma nalapha kamakhelo nalapha nalapha
3: uyayibona nje futhi le nto
0: naye ngile ethi Ntombi awuqome sengifuna ukushesha nje ngibuze ngazo ngoba nasi nesikhathi naso
3: mfowethu awu Ntombi awukhethe usenethuba ayi cha phela into ngempela ukhethe awu isenethuba ungasugele ekhaya
0: yazini
2: noma senomadlamini
1: wokhuluma umadlamini kanjalo umadlamini umamama
2: mame umzulu baba mafashini ukuthi umbongile umadlamini
0: so awuthi ngidlalele nje lezi ingoma lezi zakababa uzonda mafashion lezi ingoma lezi zombili babakhe nani nizwile ukuthi i-album lonke ngoba ngilibhala so kungathi ubaba ubhala
1: from experience
0: yeah iyakhuluma yonke
1: le ngoma le
0: from track one isihloko se disk
1: yeah
0: size sifika how lesi yazi nje ukuthi ungagukuyini kubhlungu ubona ingane yakhe igugela endlini
3: kubhlungu mfowethu kubhlungu ngathi ukuthi ungeke uyikhiphe ugcoshe
1: bani ungeke uzushade kwa nawe
2: yo
0: so yeah qhawela m lezi ngoma leli EP lakho nje angibuzi ukuthi ubolibhala usesimene sinjani ngoba zonke le ngoma ngathi
1: sithethizweni
3: inkinga mfowethu ilasekuthini angisheshi ukhipha mhlawumbe ikona lokho okubanga ukuthi mhlawumbe ngicishe ngibeke into ecishe kuyiyona ukuze iunderstand ngoba kufuna mina bengicula uzu ukuthi message kahle ithini yale hayi ukuthi ubefuna ukuthina ufuna ukuchachela ukuthi ngithini
2: uhluke emnews kulabanye umusic wakho
3: yebo mfuthu yebo yebo
2: that's why ngathi uyahlala kancane uke uprainstorm kancane
3: uyibona nje lento
2: hayi
1: manje baba ma fashion awuthi ngibuze la kulo mnyaka u8 uloku usemkhakheni nomculo ibapha abanye abantu uyosebenza nabo nje wacula nabo mhlawumbe warecord i-album nabo mhlawumbe
3: futhi ushaya emhloleni woshulo kanjalo yengasebenzisana nomaqimba wahlongwane lima ngwaneni abadume ngokuthi abafana basemahosi kule EP nje yamkhwanazi ngisebenze naye naleti ntombi awukhethe ngaphinde ngasebenza nozamaleke ngilandisamaleke ngisebenze kakhulu futhi nakulowo nama EP la ngisebenze kakhulu nalo khekhe
2: lo baba lokuthi samaleke hayi
0: awuthi ngidedele ixoki ngidedele ixoki nalena ethi intombi awuqome
2: namasimi

0: Angithi ngiyasho ukuthi ngikhumbuza ngisayigida ngoma.
1: That's all, mfowethu.
0: Hayi baba uzonda, hayi siyalizwa ixolo.
1: Siyabona, siyalizwa
0: mfowethu. Siyabonga. Eh kulesikhathi sesikuso. Ngisafuna nje baba usho ukuthi sikubhuka kanjani. Sikuthola kuphi?
2: Kuma social.
0: Ngoba manje thina le yakho esizwa ukuthi wena uthawuja redumo. Ushayile ingoma emnandi kangaka. Asizwa. Thina sifuna ukukudumisa.
1: Njalo.
0: Sifuna ukubona ulapha eCarnival City noKuzani. Ya, indaba yasestolo nje izoma kancane nje. Siyalivala i-shop.
2: Eh, makhwinya nje.
0: Siyalapha manje.
1: Indaba yabakhwinya siyayivala.
3: Ngazi nangezinto engayifuni. Yokuduma.
0: Uya lapho nje ngalele
1: njengoba usudlana yi-platform phela le. Yi-platform.
2: Sakuthi nje kancane ngesibeke phezulu.
3: Yebo.
0: Kancane nje uyoshare stage lapha noxokama impela. Sikubhuka kanjani?
1: Nokhuzani.
2: Nokhuzani.
3: Wethu ngakujabulela.
1: Noma fika izolo.
3: Eh ngoba kuyenye indlela ukuthi ngazi ukuthi ngikhona emculweni. Kodwa ngingaduma, ngifuna ukuduma. Ngifuna ukuba khona ngingaduma kodwa.
1: Ngoba ukuduma lokho kuzocomplicate into zakho.
3: Uyibona sokulimaza
0: into. So nje amanamba sikuthola kuphi? Uyatholakala na ku Facebook qhawe lami noma?
3: Uyatholakala futhi ku Facebook, TikTok ngiyatholakala futhi. Inamba siyatholakala futhi inamba.
2: Sicela uzisho baba just in case bafuna ukubhuka.
3: 082
2: 630 96 double 8. Nezwa lapho bachubi event. Uma ngabe njalo uthi akafuni ukuduma kakhulu just nje nemuthi kancane
0: ukudumisa yazi mihle kulele nje 100,000 nje hayi million hayi ama million nje 100,000 nje sibukeni qhawe nje hayi hayi kakhulu nje akafuni ukuduma kakhulu phela naye ukuthi angasakwazi ukuye mall la seniyamgcwalela ke nonke manje babuzonda babuzonda
1: I'm a little bit of a So mhlambe khona ingoma mhlambe e related to umuntu othize mhlambe le especially mhlambe lethi uqoke mhlambe khona umuntu wa experience the same thing as ukuthi umuntu wamtshela ukuthize watshela abanye abantu yabona so abantu ba related to ingoma zakho eziningi uyabona tefana so ngeke bahlale bangakujabuleli ngoba bathanda lento ishoyo ngoba inkulumo phela le inkulumo ine form of umculo inkulumo kodwa yona uyakhuluma lapha ukuthi manje kunesiginci esilapha ngaphanga esihambelana nalokusho kwakho uyabona so ngeke bahlale bangakuthandika abantu so ku Facebook bakuthola kupha abantu ngaphandle kwenakuzana kwama phone number bakuthola kuphi futhi Facebook TikTok
3: Facebook yatholakala nje nathi ndawo uyakuthola ku TikTok umuntu uzonda my fashion uyakuthola.
0: Alright. Okay, so amanamba ka babuzonda uzonda ma fashion artist 082 630 9688. Yeah. Na ku Facebook lapha uyamthola uthe nathi
3: ndawo.
0: Nathi ndawo lapha yana na ku TikTok uthi zonda ma fashion lapha nami ngimbonile ku TikTok iyatholakala. Sibonge kakhulu. So imapha amazwi ungashiyela nje abalaleli bomculo nje.
3: Engaba engamazinga washiya nje ukuthi ngiyabathanda abaphili nani futhi ngiyanithanda
2: siyathanda nathi la khaya
1: mele ngithola autograph mina before hamba baba mafeshi.
2: Alright, siyabonga baba kuba nathi la ekhaya One Africa Radio TV ngikumthandi nawe usekhaya ke la anytime uyadiva ukuthi bangabe so keep it the food. Uyasithinda ukuthi okay sengifuna abalaleli bevele sengikuphekile manje studio ukuthi kumnandi kanjani. Siyabonga kakhulu ukuba nayo One Africa Radio TV baba ube nosuku oluhle.
3: Ngibonga kakhulu, ngibonga kakhulu.
2: Siyabonga baba, siyabonga.
0: Outing ngimukhiphe ngayo